0: Girl, no catch him, send a down for pie, MPV, a minimum, minister, be our yard or your pa. It may be some of us, is it true, sir? Or not down for Nessa, we don't see the one on our own mechanical, and to me, keep a secret. You do a bit who be all kind to wonder or no, or John, or any, your fine, or any account, or any, your fine, or uncanny in the squadron who cry. And to me, besides the questions, more terms, just the same who say, or no, quite sorry about, yes, sir. Feeling the out feeling so any part that's a keke. And so when you mean said don't know you so or person me who say or no a Christian tea or so quite sorry on Nigeria. In the or the mark all four times, mina or no anybody guys no I am in Panano. Or the men in alcohol four times. Yeah, quite or no one quite sorry be no could be key hotel of mine. Same me on the entry on our ba. Nipa no I had the man so I just either saw a Nigeria ni and I say Benin ni. Nti bo timi sane chi bi san so okoye oko meeting bi o Benin afi na oba. Nti ya kwa yon se yon ko hotel ho na me ne bodyguard ni ye se hotel room ho ani asumo bi ama na koto. TV Joshua ni ama ni bi abre se bi o e be prove se ye kwa sorry. Ni e di aba. Nti one day o fi na me kwa o mo keke nsa me sumi di mani hu bi kama. Ti one day o fi e go ba ko no ye bonu ni ana ona na me ne ka kasa no no sa translate am nti bua otimi sa na chi bi sa so okoye oko meeting bi o Benin afi na oba nti ya kwa yon se yon ko hotel ho na me ne bodyguard ni ye se hotel room ho ani asumo obi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se bi o be prove se ye kwa sorry ni e di aba nti one day o fi na me kwa o mo keke nsa me sumi di mani hu bi kama. Ti one day o fi e go ba ko no ye bonu ni ana ona na me ne ka kasa no no sa translate am mo won kan mi tin kan kasa nti o fi na go na ka she mi se wonyim na abo papa na mane o papa na fe doctor nti china doctor ni so be ye no abortion no ba o suro onim de nti a o da be sun da e bia ni adeda no nti o suro onim de e beto no nti go na ka na mi se ma o mane ha no ye den ya anya mi nti o be fo mo afi me wo kitchen e ho ni ben kitchen kaka me wo kitchen na ga no bo mi din tiam se na nti o suro onim de e beto no nti ga no kana mi se ma wo mane ha no ye den ya anya mi nti o be fo mo afi me wo kitchen e ho ni ben kitchen kaka me wo kitchen na ga no bo mi din tiam se na kumete
1: 3.5 fm
0: so nta mo mu ye papa no se de abortion de o mo ye wa no won chine wo jina ho ko se o be wi abortion no o interest was adi nim o ye a o je ani moja no no no de akọ na sa
2: baby no
0: o je baby no ani ehu moja no no de akọ nta particular papa no ko ni home meeting wo se benin o se hin no ono oba ebi wonu ma nipa no nyuma a won je o mo o nya abortion no be ka bo mbe nipa mi no ana mi nsa because oni se den ya o be nyum oni su shi don se den ya o be nyum ana kwa bi aso se wo se won nyum nti se papa ne ba o ka bo mbi afọ na papa na ba no abeje papa nde bi o be ji fi gana ha no no de akọ ana se papa no su fi ho ba nso no nso wo ba o mu a o no fa no ewo mu de o no pe no no nso wo ye
2: doctor no
0: ana doctor edura
2: o be ji mu jani ni akoda na
0: onu su o gela onu o ba o betimi a che se bia mepewe papa nde ne be ma no se 3 days 4 days o be ji kwa na
2: pa
0: corona ene so on so o be pi nti girl ni tin amusa se na kumete no na me fese me force na me ko ha de kwa atu girl no na me ru inside no na doctor ne wi e bibia mo di mo jani ade no ko girl ni da ho sa wa ba ne nu na moje fi ni hwiri mu ba uso ni mu awon kasa uso ni be bia ohume ni mi ko bi sa papa ni se mi bo girl ni jin bi sa ni so we e no se ni time aso nti o mo pese last we ye last abortion na o mo ma ne ko efie sa ga no so ka che mi se ne busi afo ni mi se o ko wait o mo nyi mpo so o gana because girl ni ka che so di ni ko ko wait nti o ka che ni family ni so ko wait nti o mo do mo nyi mi se o gana ha mpo so mo so papa ni se o jana kwa yama na ko no no mi se ga na wi ba wa nka nti mi ti tell ya follow ye ko du be bi a on cement yi ho no e ho no no si e ga o no
2: o fi wa
0: o fi wa on cement yi e ho no si e ga o no
2: papa ni se o fi o
0: si e no wa nse na ta di anye ni se e ho na no mu tu si e ga o no
2: ti ye wura de so yesu
3: gala bi e be yi
2: papa so asem wo ya ya kan enye bro chiro enye efensei togo

Jesus. Eu rade do ayawe sane brawo. Eu rade amawa nwu. Wa ma woni ma nwu ase. Wo sira na rade de brawo. Wa kwantu onu de brawo o ye ni ye. My sister. Ye asai nu. Ena na rade fa ye ni ye. Na de achiri no. No wa fa se ni ye amawo.